Good evening to all of our faithful, solid listeners. Welcome once again to our program, Live Listener Request, only here on the best radio station in town, 101.7 FM, The Ink Radio, Dumaguete, and this is Elmer Rushano welcoming you again sa itong melodious hour, and thank you to all of our listeners nga naka-tune in this very time. Thank you for sending in your song request, and kung gaplano pa ka sa pag-gamaog request this time, just use the Anchor apps, labi na kay faithful man kano. Familiar na ka sa to nga ginabuhat every time nga natin live listener request. So, just send them in para nga usapod ka sa maalagara na mo this evening and ma-enjoy pod na mo ang imuhon nga mga song requests this evening. But of course, ato nga mga brand new listeners, welcome sa 101.7 FM, and you too are invited to send in a song request. But to do that, you need to download the free Anchor Radio app sa imong nga device, and simple lapod kayo ang pag-install sa maunga app. Ato lang ka sa imong nga web browser and just type in this address, ibcd.theanchor.app. Again, that's ibcd.theanchor.app, and register for free using your Google account. That way nga maka-send in naka og song request, and amoy kalipay nga makaalagad pud sa imuha this evening. Again, thank you for taking the time to tune in, and I believe nga daghan pud mga bless sa aton nga program this evening. So sa walay langan atong sugdan aton nga program this time, sa pagpaminaw aning unang request gikan ni Merle Jean Rushana, here's the Fateman Quartet with the song God Has Been Faithful.

bringing you Christ-honoring music, 101.7 FM, the Anchor Radio. And you just heard that beautiful song, Because of the One, sung by Merle Roshana, Abigail Roshana, Christina Montes, and Jeff Espada. And thank you once again for that song this evening. I hope nga listener sa nag-send in sa request, na-enjoy nimo imohon nga sa imohon nga pagpaminaw. Okay, personally, na-enjoy ko na ako ang imohon nga song this evening. Again, thank you po sa ato nga mga listeners nga naminaw this time, and thank you for sending in sa inyohon nga mga song request. Ato rin silang ipang pasunod. So stay tuned sa pag-uminaw sa mga daghan nga mga nindot nga musika here sa 101.7 FM. Well, coming up, here's a request gikan sa paborito na ko nga listener this evening. Here's Cecily Hamilton and Friends with the song Anything Less, a song requested by Abigail Roshana.

0: Hello, tigpaminaw. Pwede ba akong mangutana kanimo sa labing importante nga pangutana? Kung mamatay ka karon, sigurado ka ba nga makaadto sa langit? Daghan ang tao nga wala makabalo, apan gusto sa Ginoo nga ikaw makabalo. Ang Biblia nag-ingon sa unang Juan 5:13, kini nga mga butang gisulat ko nganha kaninyo nga nagatuo sa ngalan sa anak sa Dios, aron kamo masayod nga kamo adunay kinabuhing dayon, ug aron kamo mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Kung asa kamo adto kung mamatay ka, kinahanglan mahibaluan sa dili pa ikaw mamatay. Awhagon ko ikaw nga himuon kini nga prioridad karon dayon, ang paghusay sa imuhang mahangturong destinasyon. Ang tubag anaa sa Biblia sa gitawag nato nga ebanghelyo o maayong balita. Kini nga ebanghelyo sa Ingles ug Cebuano pwede nimong mabasa o mapaminawan sa among libreng Anchor Radio app. I-download kini karon sa ibcd.theanchor.app. Ayaw irisgo ang pag-adto sa impyerno. I-download ang among libreng app sa ibcd.theanchor.app ug hibalui ang maayong balita gikan sa pulong sa Dios mahitungod sa gibuhat ni Hesus alang kanimo, ug kung unsaon paghibalo nga ikaw adunay kinabuhi nga walay katapusan.
1: In Dumaguete, with the heart for the world, 101.7 FM, The Anchor Radio.
2: You're listening to The Anchor, reaching the world from Dumaguete.
3: The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Proverbs 1:7. Tune into The Anchor Radio each and every day at 9:30 a.m. or 10 p.m. for Light for Your Pathway, a daily chapter read from the Book of Proverbs.
4: Why do people love International Baptist Church? Just ask them, they will tell you.
5: I love IBC because the people here are friendly, kind, loving, soul winners, love missionaries. And also, I love IBC because we have a pastor that preaches the Bible and helps us to grow spiritually and to do the will of God.
4: Come find your reason to love IBC.
6: Hello, this is Abigail Singit, and you're listening to Dumaguete's best source for Christ-honoring music, The Anchor.